Wanyana yole wako mahalape Umponsi tse di jeje tsa tlhapi Even le ko kerekeng ne ke sa ye Cause na le mo praise and worship Ke dula kere I wish nkebere sa jola Because uthubile pelo ya ka Antsere ka diwashe kante mawe mo

ne ga na le botata ba gore la thela matakala teng gone kwa ga modubu gone gore ke gone ko ene gore matlakala ala thela teng we been re tswa gone mo ga borone mo re ya kokanye tenso ntse o bona gore gona le semo se ene gore sentse se le tensa e go selwa matakala mo malwapeng a batswana ba ba motrobo kgolo ya ga borone ka ke jalo ke itse so mo go yone eo maybe at the same time ile gone go sisinya le go itse se bagi ba tropo kgolo gore ke yone maemo a ile re ipitlarile mo go one mme la go le jalo kansela ga ya ka

ngihlele ngisikothi. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayikwada, njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha, angithi wena. Lokhu kumnanda, angithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

valeshene mipunu ndintupo masikati ndintupo nebusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomonginilila.